0: tuli munadini bitogera ko bino nuna atula ngo runacho ogenda akola munakunenga ozukuse notula butuza ononya abiyeko togenda sigala chechimo jja kubira ko ebintu byoroza ebinzo okubira positive haji unapowera unjagala togere ku tugenda kogera ku investment nenga tugenda jogera ko mumbera di muntu ki aino ku investinga ki era di era di kubanga chikuru nyo ajyo investment ezetaga okuyiriba nga zikunga muri mwe msinde
1: walawo muntu omukuru nga ajikola babona ali kuki
0: nga yetaga fresh blood
1: yes
0: muntu ali ready
1: a vibrancy
0: roba un investment nga za muntu nga ali ready okutomera Ngunozi zuko la nenga uliwedi okugumira okutomera. Investment zuko la angana yoli kukawuzi miaka yoji genze.
1: Nge miaka dihicha jisobola.
0: Nabote kasente wati nisu kakasa inakubange da. Nga tocha alibia geze so ni miaka atano, miaka ankaga. Uinvesti nza kasente ko, ulinga kanzo da ICS mba uno neta kuata. Bayi nzo kubika, nzo zilika. Atiaji leo kiza tutunulide ahao. Nti di reinvesting achi. Yes. Kubanga chikuru nyonga bwe tuchikonye ko wano investment zao kana zao kanira dara
1: ngenda akantu akungenda canceling amungeri ya mirundi ndo zange na tugenda kaula mu myaka ja mirundi yena tanikira ku myaka 2 asatu ana atano babali bajjaja baba fuse bajjaja bange batata bangabo kansoke nkago okudda waggulu bayinzo nyiga na mwabavubuka na mwabachari abasajja bakuru bakatufuse basajja bakuru waliwe mirimo omuntu we myaka 5 jota inakola nga mwamisazi wa gambi
0: yes.
1: Tuleka kweli mbage mazima kubanga ntendo kututero bagamba wano nti emyaka ejimu ja wisdom ja kwebuzibwako emyaka ejimu bwe tubera wano netuogera waliwe bigambo byowuliranga byetaagisa wisdom basa ingo olimusajja mukuru nga olimu consultancy wisdom nga yekuvuga kanate bakulira mu iriba iriba nga bagamba eyo nayele kaina stage ya kola
0: ki yabuka
1: yabuka waluwe milime jitetaga iriba iriba emyaka jitetaga iriba iriba go wabiri soko ulirize buno wachali mu myaka ja abiri mpaka okutukira dal eje myaka 10 ejo mikuru nyo ate mwana tu but singo butaba serious Great.
0: Anti cho bora basibuli omuntu mufunyi.
1: Eh.
0: Kubanga iyo pache yetera nyo inakuzanyibwa muzadde. Yes, omuntu anabira resourceful. Emyaka ejo jitwogera kwachi. Ayino kubanga guidance ajifunye.
1: Ayamanyi.
0: Ngayamanyi.
1: Emyaka ejabiri abavubuka mu bafunisiza abana embuto ze batetegekedde mu bafunira obufumbo bwa babuyita buno bwa weekend. Bijuka babera ku university yo. Mukole ibikolobero bingi tuchali bato mugenda out ezitagwa mu myaka ejo nsobi. Mana tu Betu wa bagama antino okole nsobi kumyake jo chiti. It's okay. Sizeze nsobi zibatutegeza.
0: Yeah.

0: Mwurit. Abobana ba mwe. Mwemu wazala. Mwemu wazala abu. Bana ba mwe. Gwataina mumwana. Bana baina wabana. Bata andika na kusaba Allah. Tusobola kubanga wei sabu vye mikiso bana mitono nyo. Mungu kuwa bana wei bati. Nanti ugenda bono na bono nyo. Lachi Mungu abakuwa. Abagala wei bati soka wei sebulu unji. Omanyi tukula ibada zetukule intono. Zetula bange intono. Nenga maso ga Allah. Nonji. Osobola okusaddaaka enkumi taano. Esawa zino. Ni wata bauchi chuka. Nenga Allah kutike kilabana mwenda. Iranga Allah omusaba. Nimbongo noloza anti tali kwa nukula. Irana obivana ku. Omwana asemba yola sitiboni. Mungu nagenda muwa Qur'ani. Ngana chino che wakola che wamusaba Allah nkuwadde tano zange. Mungu ntaddeye tano ziyambika abana abo bambi. Bitambule. Zibayambiko. Nga wabiera vila daa. Nga Mungu achabi jukida. Yere duwayo nga yajanu kula. Nga yajanu kula. Katichi nduwechi janga anga cha kusadaka. Osoro ukubango uliru alamu miaka. Abili ejijia. Ne Mungu nasangula obula doburu wa sadake. Nisonga zo kusadaka wezi janga mumasogo mumatugo. Ngochina kwa busobozi. Nadala sadake taliko komo. Owe tali ya chigiru. Kwa kati yofenewe tubuna. Ayono sadaka mjida bange nyangu. Ila zakatu lufitiri. Tujisanyu kila nyo. Chigezo. Chigezo. Uweli yade yade keri zakatu lumari. Inti yaba abali na. Atali na gwe ilati. Ahawi la wota wayonga tulina. Tufuna musangu. Na ye nene buna owe bibiri owe mutwalo chigezo nanti wotateka yo Mungu yalaba kubanga osirikira akenda ngosobola okujjako enkumi bbiri n'ogaana kyovola banga mbagamba okusaddaaka guba mutima teguli kali nanti zenyina akawumbi kansaddaakeko nno bangi balina obuwumbi tasobola kuwaako yadde ebiri. Na yate waliwa vayine etano. Na jako mutwalo. Bebo, Allah basitula. Bebo, Allah bata wabizibu. Bebo, Allah bata litilabulwa. Bebo, Allah bawa abana abagezi. Bebo, Allah bawa kumida abana wabwe. Bebo, Allah bawa abana wabwe wa baraka. Baraka. Ngabona. Batia mukama Katonda. Biba mwino bitula bangebi okusaga. Zero musanvu. Inamba yangu iliyo habanki matofu huo inamba yangu ati ya biensive aha yino zero msanfu zero mukaga msanfu mnyia mukaga msanfu 07 06 74 60 70 elimu mnyia gapal of Africa Radio zero msanfu zero mukaga msanfu mnyia Nkaga Nsanfu Elimu manya Gapal of Africa Radio 0706 74 60 70. Elimu manya Gapal of Africa Radio. Ushiteged Okono oteka kebili Omutualu Evili ekumi jiambeka abana abo tubasime tubasime oboli yao olukumi lunusobola omugulira kasoda kasoda nateka kasoda nekabuna mubiri gwe nga kansawo yo gwe omukyala atunda akadala gwe aliyo yenno mama iba musajja omukyala aina omudala gwa chapati gwe avuga boda boda gwe akola mu office yonna yonna gwe omugagga ampuliriza omusomesa imam wenna mpuliriza ngetofali lyo yongeddeko lya mugaso nnyo bagambye sadaka zino zitulabange entono tono nnene nnyo maaso ga Mungu era ebiseera ebisinga Mungu mwatuweera nno Noloza nti ujia kumala kutala mama Maka, Allah liukaku gaga wazi. Nga Mungu ya kuanu kula da eduwazo. Nga ya kuanu kula da eduwazo, mchisibo. Kumekano, kunusu vitano. Kunusu vitano, Mungu na anu kule duwa. Osango ulamu boli mubo, toi na yu chizibu chonanti ya kubanja banja ya degiga inenga. Tega kusuza kutebuche. Sadaka zokola. Mungu akuweyo kubanja. Buza abali aloni. Wewama nye banja chichi. Mevyo na Mungu abikutasiza. Byonna waliwo omwana muwala nasoma naye kulufuka twadda mne twesanga ku university naye enfuna ye yalinga yange ngenfuna ntono ewaka namusanga bamugoba fees nga tugenda kukola ebibuuzo vya P7 era teyadda iranze mbongo bwange ne ngambo wae bambi tatudde ne musasira nenga tetuyina chakola kwana fera twali batalinga ne wakenfu na ntono kati tusanga ku university mugambo wae P7 yo yagwera wa yangamba tatawe unakulwe bamugoba ugo mwaka gwe bamugobera teyasobola kutula era nebakiriziganya mama we tata we naye nebakiriziganya atuulire ddala oba myaka emeka sente we ziri dabika alisoma naye yangamba nti yawulira tata we ekiro ngajjukiza alinga jjukiza mu Mungu tebamujjukiza naye statement watu yajireta ngategeeza Allah wange olunaku lumu ndi yachire tinga kuchafa yo chabali abe jinje chafa yo choba mchimanyi ya gamba titata ya muli la ichiro kwa Mungu wange na ina mitwaro jari 10 kwa akaunti na yengo omwenda sigu wange ngo mutwaro guliko gwe gwange nensanga omuntu omwetavu mbu yalina anko we na agumuwa nga anko ina ya musubirizo okubanga alina na agumuwa nga vakuja 10 kwa akaunti omutwaro gwe gugwe e wakati valina vidi yali vidi ya mwa yoyo muwala kusomero omutwaro nagukwata na aguwa anko we nga ate yali bubi okumusinga tata we yagamba Allah Mungu ekyo nakikola ku lulwo omutwaro gumu bwe guti Mungu yamusomolulira ebyenfuna yagenda okujja ku university nga yomu kuba abogerwako ku kyala abayina ensimbi lwaki ndese ekyo kyolabanga ekitono ku 0704-4-0706-746-7070 eri mumanya Gapal of Africa Radio mugenda okulaba nti ate muganda wange oteekako akasente konna k'obosobodde kayambe kuba n'abaana tusobole okulaba nti ate tubasanyusa ulira nabano
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم

0: bitano. Waluo mudu yansindi kilange bitano wano mchisivu. Bitano, buliru naku. Gata gatena kwa satu. Ya sadaka mmeka. Tasinzo ya atasadaka angaku. Sawagambo mchale yario murwade mchisivu. Tegwari mwezi kwa kubili. Nenga ulikanaku. Simanyi sekani ya musomesa kuchiti wa sadaka na chitegira. Buli kanaku. Gasindi kanusuru nana. Buli runaku. Luwale mire do sindi kolunana sindi kabitano. Ngasindi kabitano. Ilanga yese ndeze sizogera. Nange ngazini kwa sensoni. Oyobangamba mugambe. Teyansa anga anganze. Bangamba anti yakutumira anti oebale. Na ye yali murwadde nga tatambula. Nenga buli wa sadaka mukisibo. Buli wa sadaka. Aino kusaba Allah muwonye. Oyamale kisibo bwati. Bamujanja bila omengo. Awomengo muzira kisa. Muzira kisa je yajira anti jangu bakutereze. Ne bamulongo sabulunchi. Atambula awenyuka. Naye buli kiyitibwa sadaka. Era kimanyi kwali kuparo. Era kimanyi ya sadaka da. Ya sadaka sedda. Because akimanyi ekiyitibwa sadaka. Mekan. Lunana. Toina yuko nusu nkumi bili kusimu. Tude mazima. Ampulirizanga enteka teke eno njigalawo. Toina nkumi bili kusimu. Gwaziri nako. Tosobola kunyiga namba jengenda kuwa note kake nkumi bili kulwa Allah. Kubya koledde. Eh? Wal Moses yafudde. Moses yafudde. Yabukese za tamanyi. Story nyingi ezimu kubwako. Mungu yasinga okumanya entufu yeriwa. Naye yabuzibizanga tamanyi. Era yasuza atambula agenze kubafwa akungu bazako zechi. Nga tamanyi nti atenkera yaddako. Oyo nno ye Mungu. Oyo ye Allah. Achusa chusa ebintu mutemera weliso. Nofuka MP. Nofuka honorable. Nofuka chairman. Nofuka tata. Nofuka imam. Nofuka omusubuzi. Lwankumi bili. Lwankumi tano. Buli amanyi nti alina akasente ku simu. Kikole ku lwa Allah. Genda soma ennamba omulundi ogusemba. Yogusembayo. Ngende mu adhan. Kikole ku lwa Allah. Allah omwebaza awo wakutadde. Wakutadde awo. Buli alinaku. Kikole. Nga tikiriko kusinzira kumfunayo. Nti ate nzivaba. Naawe atalinango naye ng'oyinako zoyina tezikumala. Jakote ekeko. Neruba lukumi. Just. Ndabanya abana ku mitimbagano balina baba sende sende. Abana basobola okusonda emiliyoni abiri. Ku TikTok tembiraba. Naye nga basonda sente gwe bazisondira omulaba n'omulaba. Just emiliyoni abiri mu ssaawa emu. Beegatta wamu agali awamu ng'egaluma ennyama. Owamali mutasobola kugiruma. Banaparo na mwembeba za kecho. Mwazi mbo muzikiti sebo. Kenda waliye chanji. Mwazi mbo muzikiti mchisebo. Nze mbatia. Mungu wabampe ele jana. Ziro musanvu. Ziro mkaga. Musanvu munya. Mkaga. Musanvu. 0706 74 60 70. Hili umanya ga Pearl of Africa Radio. Zito msambu. Zito mkaga. Msambu munya. Mkaga. Msambu. 0706 74 60 70. Hili umanya ga Pearl of Africa Radio. Muzikirize. Ngendeko mu adhani ya salatu subuhi. Insha Allah vanyumate. Ngenda kudda. Tugende mu maso.
1: Adhan kuchukumusi mkati nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na wali na senyiganga takugwako kozesa lugave cough and flu syrup.

0: wawesimi kati Allah kusabonda ge bingira byompadde Allah atobi nkumire atonjongereko tumusaba nkuongera namusaba kukumira tusabanga Allah kuongera nga tunamusaba
1: kukumira byolina
0: kubanga olusogo bwasa wansenu wado yiwa mugolo dinga lwati wansi aitambuisi
1: yes
0: katisabanga Allah kulage bingira byakuwadde ati bamalo kulaga nti Allah abikuwadde abikumire kinzo kuba kingira nga kyabana kinzo kuba kingira nga tujjo kula mashallah mwe kingira tandika kinzo kuba kingira nga kyakuga okugaya okugaya ngo teke ekyo kulya mukabwa no kigaya ekyo kingira ningu mtu laba ntugaya kya bulijjo we na basibanga bagaya muddu alaba ngugaya ekyo bulijjo ne Allah yasibye mba ntojja kugaya ulochitegira nti ugaya cha mgaso ngosokte kemere mukamwa oba matoke noga gaya omwana kunyenya bwe ngakugaya siku siku mira sina yokira kumira ne just okubantu osobola kuharaka okunyenya omwa ne kugaya cho tadde mukamwa ekichengira o ila bantu manji tocha sura kugaya ninga bachali balamu ani wasulu balumuluma then no going to Allah kusaba chinkumbire ate onyongereko so babuche kumachanga afunye bingira so Allah yakumire ya rab ate wali abantu ngabaga manti atenze bukedde ndi bubindi bizibu bizibu byachi byamanyi nyo oyo we bizitubuga manti ebizibu nabyo bina kasira kabyo ebizibu biringa lunaku bwina machagalo netuntu nakaungeze nechiro katuzo kuwo chali machaga bizibu gotutya linde tuntu makati go tunaku ulinda kaongezi ke bizibu then nje kulaba ngabi fa inna ma'al usri
2: yusra
0: kati ingido adan ngabi kozachi ngabi jeo then tu tupadde muchire watambula tugama anti munkulaga nazo na bantu ebintu ino kumanya vinji nyo twava ku made nga tusema tugama anti mbotufu manya anti bulocha wa bantu gwabera agenda kosewa ekyo chali kimu ekyo kubiri obango genda kelu la muntu soko mulagento mwagala ekyali kya kubiri anti chokusatu sibuli ayo kanye nawe ntubira lutalo nno kola samale ko oli atiro tuga masekati msali wo kuluna ko weluti kati nkola samale ate mbwangwe nnyo anti chokusatu sibuli ayo kanye nawe ntibulabe wo osoro kwa ukana wo muntu nasikala nga chali mchali mwenna mwenna ninga mwenye bimtakola si bimtakanya zako tugama anti obukwata mpola obukwata mpola kye kisumuluzo kya buli kirungi kyonna yatwa ku example oba twa ku example egambe kya ntunulize ebifo byonna byonna bagamba nti awo lutindo olutindo baga bagena mpola waliwo olutindo tunulize sati jo yambadde oba simula mapeso okolotya okwata mpola mpola sati gane kuyulika kati obukwata mpola kisumuluzo kya buli kintu kyonna kati gatumaliza mu kyefu lwa insha Allah taala tugamba nti la takunu ra'san hatta la tahzan la takun ra'san hatta la tahzan we walenga nyo kulwanirira okubeera nti gwa kulembedde mbuli kintu kyonna
1: la takun ra'san
0: hatta la tahzan nga tuyagala kunakuwala we walenga nyo kuvanga yo mbuli kintu gwa kulembedde mukulaga nazo n'abantu nga walenga gwa lidinga buli kimu waliyo abantu Allah batonda nga buli kintu yagala belenga super power ekyo kizaalira okunakuwala gwe kisoboka takisoboka osobola okukulemberamu kino na kino na kino naye ku nkomero ofuna yakulembera kati ogenda kunakuwala ng'ofunye akola ki akulembera ate n'ebizibu nga bijja bikisookera kwakulembedde ayaba bikyogera nti fa inna luyuna kulluha tattajihu ila man kana ra'san amaaso g'abantu gonna gatambulira kwani akulembedde kati tulwana nga nnyo kuvanga kwesoolanga yo mbanno kubalaga nti gwaba kulembedde gwaba sinze wategete mukadde wange buli lwesuula yo obeere nti gwasinze oba olwanirira amaaso g'abantu bonna banakutunuulira kyovula nti omuntu ogenda ku ntikko kyangu niyo kwekuumira ku ntikko
1: si kyangu
0: okufuna sente kyangu nogamba kati yalina sente olwaleero niyo kukuuma sente bibiri bino okomalo byawula osobola okulwana oga nti kulembedde niwe omala okukulembera osobola okubeerayo bagenda kukutunuulira ojja kunakuwala kati tewesuulangayo mbuli kimu kulaba nti gwakoze ki ebimu byeri bireke bakukulembere kyebutaasa okunakuwala

0: kuba bona bulwanirira kuba nti gwakulebedde mu buli kimu oyagala obeere tugambe LC wanu obeere imamu obeere chiamani womuzikiti buli kimu gwakoze ki nga ne sente gwakola ki gwansinga ogenda kulaba nga konaafunayo omwaka osinga bw'ati agenda kumalako emirembe kivudde ku ki oyagala buli kimu obeere asan obeere mutwe kati abantu bangi tebakimanyi nti okufuuka omuntu ekyabulabe kubanga era omuntu notubera tubadde byabululu agudde akalulu abeera mu buzibu nnyo kubanga abadde mutwe
1: okusinga
0: akamunoonyeza kubono yabadde omutwe era abantu nga basekati basekerera ono abadde akanoonya ono yakagudde bakola ki basekerera so nabadde akanoonya kubona abadde ras al uyun kulluha tattajihi ila man kana ra'san amaaso g'abantu gonna gatunuulirani ayiseemu kati buli lwoyitamu ennyo okulyetinga abalabe nga bangi oba ntegese buno kati ibaddewo kinkolagano z'abantu toyitangamu nnyo newolaba nti osobola okuyitamu sikamuko ku mutwe kati noddeko wansi baleme kulowooza nti gwakoze ki gwayiseemu nebeera nga bibuuzo bayinza kuba kubuuza bibuuzo mukati akino nedda kiba nti waliwo omu ku bayivu bamubuuza ebibuuzo ana mubitaano yali imamu maliki byali ana mubitaano oba nkaaga mubitaano around naye anukulako bisatu ebisigadde nabagamba nti simanyi nagasikwa ki
1: nayenga bihikika tabimanyi
0: anti yono training nagasibimanyi aga nti twaze batusindise special tugambe nti imamu maliki mbasirabidde nga ne fatuwa eri mu madina egamba nti wali akola fatuwa nga maliki waali sikyali njagala kujjukira namba byali bibuuzo bimeka enamba entuufu abajja tuyambako inshaallah abatera okugobera ekyafaayo kya imamu maliki ekyo ku bibazo byana mu bisatu n'agamba kubisigaddeyo nti simanyi kubanga abantu bali maze okumussaako olukongoolo nga bagamba nti mukikwatagana kyoyagala okubuuza kibuuze ye kati ng'ateekeddwa okukuulinga bamubuuzeko naye agambe nti sikola ki
1: simanyi
0: naye ng'atabimanyi kale bwaba tabimanyi ku kikumi ku kikumi ayinako ekyenda naga nti asimanyi naga nti ate kiki
1: kutubuuzaani
0: bamutikana butisa jyabuuza ebibuuzo ebyo bamusindise busindisi ligenda nolupapula luluno bibuuzaani maliki okumawotuweki twe ansa rahimahullah najjaga nti simanyi nti kasita omanya nti weesowoddeyo oba
1: otansa
0: kasita obeera omutwe oba okulyetinza abalabe bangi okusinga lobeera katole mutwe tusaba allah sasiaram ebigambo byekitiibwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tunatera bimaliza inshaallah kimanyi tujja kwogerako ne ku dduwaazi naye mu bigambo byetwakomyeko twagere nti yatugaana idaatul maali era twalabye ekigambo idaatul maali kyabadde kitegeeza ki ti buli sente zonna allah zaakuwadde buli oziteekamu haramu nawe obeera mubawononyi ba sente kati naatugaana ekirala wamanii wahaati manii wahaati ekyo nno ekigambo nakyo kya bigambo bibiri manii wahaati kitegeeza ki ekyo nti manii wahaati manii ma alaihi itaauhu wa talabu ma laisa lahu omuntu kyaba nga ateekeddwa okkiwaayo n'akigaanira ate n'okusaba ekitali kikye bakiyita manii wahaati luno lwali lwala bulwe yalukuzisaga nti manii wahaati amakulu lwogaanira ekyo kyolina okukola nogano kikola oba kyolina okuwa nogano kiwa ki okiwa bagaba manii wahaati kwe kusaba ebitali bibyo kyombaka yatugana manii wahaati nyukuta bigambo bibiringa nyukuta mukaaga manii wahaati tulikwogera faswaha olulimi lwoluwalabu yalwogeranga atya yabanga n'ebigambo inshaallah gyetunasembera ayina ebigambo nga kiwandiikibwa mu byafayo nti byasookera ku ye
1: sallallahu
0: mu lulimi oluwalabu nga byasookera kuki ku ye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndooza tuseka tuyingire mu hadithi yatugamba erimu ebigambo era ebiraga nti yayogera ngu oluwalabu nga mutuufu osobola okuŋŋaanya ensiro kikola ki yagamba nti ittaqillah haithu kunta ti allah buli wokola ki wooli waatibii sayiata alhasana tamuhuha bw'okola ekibi zaako ekirungi kijjewo ki eyo manyi funo ojja kuteekamu eyo nomala ogiwangaliramu eyo obulamu bwensi hadithi emu yokalekaka wakhaliki nnaasa biholo ken hasan n'abantu bayisenga bulungi tambula neyo hadithi yoka olaba bulamu kibuna abera nga buluddo manya ti Allah wakulaba jala jenalu aha nga bulokole kibingo liyo tija kulaba okola tauba ne wenenya ate wono kwenye bobera mbantu obayisa buki
1: bulungi
0: cheshi dako kuwangala muhadisi
1: singo kubenuchi
0: yakose biga muhadisi nyego mtu abiwangalira ke mirebe nachi zebirembe shizo kubanti ngatuna gira mbulango agati wa khairul umuri au satuha khairul umuri au satuha bigambo bi sallallahu ngategeza chao atukubirizo kubiranga makati obota sukka bachira chisusa buli choberanga mtu chisusanga okujja ke byala gibo kubantu bisusa ngo kugera ku Allah nyo ngo kumusalira enyo ne waliwe bitakizwa kola chi kususa akanti khairu umuri au satuha ya tadid makulu bela mwenga belanga makati era ne mu aya Allah nachileta tubiranga mugabi ye malako atubanga mukuta atakabira kodda tuna kuchira basha Allah ta tubiranga mugabi ye kula chi
1: ye malako
0: ato mukodo
1: ati
0: atakabira kodda tuvembla insha Allah la bigabi mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam
1: tuyanza nyote yanze ge Zura Holdings Limited ansa ku muntu yetago kubanga mzimbi amayumba ge amaduka KD byonne nyumba za bapangisa nakanti zinoziga nyulwamu zibakwase bubajja kusasulanga gwe landlord babanjo mpangisa mumbere singo kubanga nzikaka mbesigwa ate ekintu bakirudde basangiwa makinde ku Golden Plaza okwera na paka lastik bakusimu ya Haji Faruku omanye ebisinga weliziro musamusambu nya nkaga musatu ana munana atano mu mwenda baya mukadde ofe Sheikh Elmi Rashid Kafuma eliziro musambu 0M 3 9M 2 9 atenga bizo bikuzimbye ka kayumba mukuru otambula weyogeza jangu wanu ku reception ya paro ne 12 waruwa bitabo byabandikwa shurai mu Kenya nga mulimu ebisumuruzo ebigula ebyenfuna ebifuna ebisero mwana okulwa edua omero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu buzibu jangu mukuru obyefuni wano ebitabo atenga SH Family Hardware wakiso ye hardware ya gagadde kasotu kaboti wakiso kwata kukuba ligenda ku headquarters za district of masikiri nol awe nyini wali ebizimbiswa bera isatenga birungi ya kirungi hajaru na serungi ya wabirawo ebya plumbing ebiri mu bungi bobotwa cement mungi bamukutwali ya ku site nsumali tanka mitayimba sengenga atenno kwa lanja.

ogenda owunzika byonna bifudde seeko ojja gweddalu. Abagagga bali wano mu Kampala naye omulaba nga alwanagana na toyi, toyi ya kizimbe nayo n'alwanagana nayo na ng'olaba obukopi obuli ku musajja noga ya rabbi ono naye mugagga toyi. Oyinza n'okweka ng'oli musiraamu naye nga ne toyi yateekawo bakisoloozi ofuna wuzu nga naye kizimbe musiraamu. Kyokola nze omulenzi oyo mwakuliti hamu Allah amusaasire buli woyita oti muzikiti buli woyita muzikiti buli woyita muzikiti buli woyita ezo sipeesi ezo nazo ne bagamba nti azipangisa amaduuka esente ezo nyini nyini nazo zikumala okugaggawala zokka zokkawo ne bakwata fulo eyo ne baga nti agifudde wooteri hamu yagambye guno ate omulala kugenda bo tegumanyi guno muzikiti mulala kamugenda okulanga byonna byazaakola mubaamu oga nti aa tugenda tuuka tubireke bino byebitaasa ensi togitwala sipiidi gweoyagala Allah akuwe kyokka swala bwegwago sooka ebweru bona kukirwa ali ogambye nti eswala katika ewedde ejjuma kansome ku adhikaali okomaddy osoma adhikaali okomaddy osalako ekiro waliwo asadde wano ejjuma nga ajja kuddamu ejjuma ejja kyokka ng'ate akulaga ejja naye ajagala okufa obufi juma ku jjuma amulala asala olaba nga obulamu bwe tuwangaliramu Allah mu kifuba si mungi mutono bye tuzze tulabako omwana RIP ziri ku TikTok RIP ate Allah atulaze basereku n'atwala abayimbi n'atwala baseeka n'atwala ennaku zino abaamataali tuba tugenda Makka olunaku khalifa Mukasa lwe yali agenda lwennyini lwe yafa ijje newedde nga tuliko airport tugenda omu ku baali batambula n'ekibiina buli ddakiika nga y'omu kubakozesa khalifa Mukasa lwe yafa tuba twakadda ne khalifa udu naye Allah n'atwala mube twabadde nabo muhijja kwabaddeo khalifa omwita gubingu naye wa amataali gubingu naye Makka twabadde naye yabadde nga akuba amataali yakwaniriza abantu e Makka yabaddemu olubuto simanya nga asigo biki ku sande naye yasuze mu ttaka Moses ono Moses matovu kera ku makya ki naye Allah n'atwala olwakwata abo walimu kumuseeka n'ogeza okwata kalisi n'ogamba walimu babeereku wano seeka muyinza olaba kuliimu waabo walimu ali mu kabuli kuliimu waabo walimu ali mu kabuli gukwataawo onsimbira abawalimu ogende nti tulina ddalasa tulanga ddalasa bano wammanga bagenda okuba basomesa baayo ku kipande obalabe bonna ani ayinza obutajja nga ayagala eddiini n'obalabakaawo

katonda khairihi wa sharihi min Allah ta'ala bishirunji obachi bicho nacho na gende eri Allah chonna Allah aba akimanyi kusomozi wako nako itam Allah abera akumanyi konna konna so mu mbeera bwetu nabi kito mukirize mbategeze nti akadde kabaka limbo moment lunaku lwa kutano nga leero enzizo mwezi zirabiri mu ttaano mwezi gwa September oba gwa mwenda omwaka omuganda aliita daza 2022 mu mukaaga kasira kabaka limbo moment nga twebaza mukama katonda twebaza Allah musabiti namba mwiki yonna yonna chichi kyosobodde okulaba nti ate munnange osaddaaka Allah byabira koledde byonna byonna Allah kyabira kukoledde kyonna oba kuwadde emitwalo ataano ewiiki akoze akakadde nabagamba wiiki yaffe eba ya leero akoze omutwalo akoze obu akawumbi akoze obukadde n'obukadde mwenna mwenna nga muli ku Pearl of Africa Radio kano ke kasira munange tweyambisa tusobola okulaba nti ate tuddiza Allah nga tuzzaayo eri Allah ng'okwatamu ekyo kyakuwadde n'osobola okubeera ng'ate mukwano gwange omwebaza nabagamba okusaddaaka guba mutima tekubaako nti ono alina nnyo bangi balina sente ku akawunti bamu bambi batuuka n'okufaana ne bazirekako naafa kibwatukira ne bazirekako aba atambula ne bamukuba peva aba atambula natala natuuka n'agwa aba atambula ne bamutema ebijambiya ng'akawunti sente azisirikidde aba famire nga tebaganyuddwa nanti password yazirina okitegeera nga bonna bonna tewali n'omumaaso budde kulaba nti ate nno munnange afunamu mu ngeri emu oba endala nabwe kityo ffe akadde tukyakalina chance tugirina eriyo abaddu ba mungu abakola emitwalo ebiri olunaku ng'afuna ebiri najjako 15 nagamba kanzimbe limbo katugule limbo kanyongereko tofali tusobola okulaba nti munange tuweza tugule limbe wanaziikibwa bannaffe oba naawe gwe kennyini wonaziikibwa omanyi Allah akola ebintu bye oyinza osirika akadde ne katuuka ng'olina omuntu wajja kuziikibwa eyo mungu n'agamba tojja mumuziikayo n'otuuka ne bakugamba nedda lwaki ng'ensonga teri nawo era nodda eri ebaŋŋaanye naye nga mungu yaaganye lwaki walina emitwalo ataano ku ssimu nga weetaagisibwa okugyako omutwalo we guti oguzzeeyo eri Allah n'ogaana waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwaffe nga mungu yaaganye nga tewali nsonga eri awo n'ogende wabbosiwo n'agamba nkugobye toyina kye wamukoze toyina buzibu bwe wakoze bwonna edduuka waliggaddewo bulungi nnyo n'okwata ekkubo n'ogenda ewaka najja n'akugamba ku makya n'agamba genda nkugobye nti mukama wange ekyo kyenkugambye genda I will call you abagobye oyo no Allah bwato waateekateeka naye woobanga olina ibaada z'okola nga zino lwaki Allah tomugamba mungu nkomire omulimu gwange ate nange onfunire n'ogwange neekozese gw'osobola okusaddaako olwaliro ng'ogamba mungu njagala kwekozesaako Allah n'2026 naye agenze Allah akasente ku akawunti sikalabayo mungu nkuwa omutwalo guno Allah nkuwa ettaano zino Allah wange nsindika emitwalo gyange 10 mbadde nsaba neekozese Allah obulamu nga weekozesa bunyuma obulamu bunyuma nga weekozesa kale bakozese naye ng'olinayo ka side business ekyo kikulu eno onoga gye bakozesa onoga n'ewuwo akaka akalimu nookera ku makya n'ogamba leero ngendagenda saawa nnya why business yiyo abaana bakedde dda kuggulawo byonna bye tusaba Allah ebyo ffenna bye twagala kakati ogenda kukwata kyoyina kyonna kyonna okiwe Allah ozzeeyo tusobole okulaba nti munange tugula ettaka bye banaatuziika limbo ku 0772 42 7895
0772 42 78 95. Elimumanya ga Imam Kasozi. Elimumanya ga Imam Kasozi. 0772 42 78 95. Elimumanya ga Imam Kasozi. Kasolo kulaba kechi ulaba kerinya Imam Kasozi gweteka ko. Oba Airtel eri 0703 00 13 09 0703 00 13 09 nayo eri mu manya ga Imam Kasozi. Nyongere okwebaza abo abewayo ku lwa Allah, abo abatalinda na kuninda. Je kuva kumacha na asindika wiki namba muli danga tubu ogere wanu na asindika sente ze enamba nga wazi savinga enamba te ya savinga ya girlfriend te ya savinga ya boyfriend ya jisavinga nga savings enamba musimu emusomebwa erusa jisako na money orusi palu orusi limbo nebyo nanga abikola kulwa Allah anonya Allah kumusima abaddu abo batulwachi Allah batabaddiza lwachi Allah batabawa olaba muntu kukula akulanira ku speed olaba muntu speed kukula kwa nenga ya sadda ke 12 12 eri abaddu abe ya manga bulikana ku ya sadda ke 2 eri abasadda ke 5 olunaku nga bulikana ku sadda ke 5 Eliya basadda ko mutwalo na bebiri buli lunaku sizira kumfuna ye. Eliyo na bagamba nze nsaddaka wiki ngolo alero. Buli lwa kutano nsaddaka ngesa wazino nasake 10. Nasake 10. Nasake 5 je nasindike 2 je. Byonna ngatwana onya kinobe kumuwana. Kubanga nange munange sikulaba. Sikulaba. Na yenga anonya Allah kumusima. Kade kuna, tuwena kula mantua yungiru wako Imam Kasozi anytime from now.

tusobole okukola olimbo zetugenda okuziikamu abasiraamu naye basanyusa bawuliriza olw'obujumbize bwammwe n'obuweereza bwammwe bwe muze mutuweereza mutusobozesezza okutuuka nga kulyengedde olunaku lwajjo ttiimu yagenze ku kifo ekyasooka ekiri obulenzi oba eluube nga bwe nabagamba okukyamira eluube osobola okukyamira obulenzi nogenda eluube natuuka onzayo kanju kyawo wenyini ne basetinga era kati emirimu egitegeka ekifo gikwajja okutegeka bino wammanga office wetugenda wetufuukira n'ebigenda mu maaso shade abantu webawumulira sola ti obenkuba etonnyo baki nga mutuusaawo nga nsolo nga temwiramu kibatiisatiisa ebiyigo okubikola kuba tubyetaaga n'ebintu ebisigaddewo n'ekifo wetunasaaliranga inshallahu taala n'olwekyo eyo wawedde then wano okumpi wemmanyi abasinga obungi webajja okuyayaanira kuba ennaku ezo waliwo omuntu yankubira nesimu nyina maiti nemulagira nga tulina limbo endala eri ebwita ate teyanziira abantu baagala nnyo ebintu ebyangu eyo nayo ndowooza nga abaganda bagamba nti ekibadde kikutta obudde kibutadde era olunaku lwaleero waddewo abadde bakyagira landlord ayatuguza nti batuddewo neerosi neyayagudde ayatuguza naffe ne ttiimu yaffe yonna nebiggwa era ku manda inshaallah tugenda kutandika kutwala tractor egezeeko onayo okukola entegeka tusuubire nti mungu aba atukwatiddeko okutandika n'omwezi ogujja tujja kubanga nawaawe tusobole okuziikawo inshaallahu taala naye nga bwe tugamba nti ebintu ebyetaagisa bingi emyezi gigenda twatandika nga tulina ebbanja lya miliyoni lukaaga aba paalamenti mubadde basaale mugenda nga mulisunjula olwa kontributioni zemukola buli lwakutaano abantu bangi saganaga nti olwakutaano kumpi buli lunaku waliwo ateeka lyebbirize esatu ettaano nga wenna bagamba waliwo abantu kati eringa kalicha we bali owulidde mukulu yusufu siddiiki eno yafuukanga kalicha ye mukulu wali omukyala bamwita zahara kanyange oyo buli lunaku ng'etteeka aweereza emirundi ebiri n'okusukawo buli naye buli waweza enkumi z'esatu n'abalala n'olwekyo tubeeyanziza nnyo nkimanyi ntandikidde n'ebyo nsooke mbawo amawulire ago ninjagala ate nate mwenna betuli nammwe okubasaasira abafiiriddwa abantu bammwe mu nfa zonna ezibaddewo n'okubagumya nti nno okufa kya butonde era ffenna gyetugenda obalaba katonda bwe yali atulaga nti tumugondere yamaliriza nga atugamba nti ate bwetuba tumugondera yakuba nabakkiza ya ayuha allazina amanu takullah hakka tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun timmwe amaze okunzikiriza nze katonda wammwe takullah mutye katonda wammwe wala tamutunna illa wa antum muslimun temusinkananga kufa okujja kuba buli basiraamu kwesimi bangi.

0: Jwani waluo na watanda silamu. Kana ate ba wayumba. Laba ngawe ngawe ngindo kasumira. Wa amanyagawe. Na ye na wawu. Tukubiza. Situasa mungu wa wihidaya. Tusaka tunayaba wihidaya. Kwa ya ajigaba. Lorecho. Sija kutuwala kubuni. Awena wawade masasidi. Robo de katumiende mulimo guno simba zisomye da ne kanzi demu for emphasis zero msao msao mbili anamo pili msao mnana chenda mutano zero msao msao mbili anamo pili msao mnana chenda mutano awamu ne zero msao zero satu zero zero emu satu zero muhinda zuzi itamanya gaya mamuka suzi endala eri 0 musambu 5 b musambu nyanya nya mukagere eri tamanya ga Hadija ena kaisa ye treasurer nze ndi mwogezi era chovola ba nze gwe musinga kuya ku radio kwa kutano ndi mwogezi yala mwe mwebali nokunteka ku mudua kwa utano uwede yoneyo mbade mwadeneka kati at least nienda nkuma kumatu insha Allah utala sukari sukari chinginze chika kari kakati kutawari sao kangende mwavo nga wivaze wakola okuva uwe travel kubanga nga wimbagambie kati omulimu guno gwafuuka gwa buli lunaku abantu batiikayo ssente buli lunaku buli lunaku n'olwekyo mujakyovolaba nti njaga kutandika kuba mukaaga tolwaleero nabadde bizema nafu abantu bangi aba sigenze nakuziika Moses Matovu naye badde naye ngange mubagenzi okumuziika ibanange namwe masasidde nnyo olw'okufiirwa omwoyo Moses Matovu kuba abantu buli omu ayina engeri gyamulabamu n'ekyamanyiko nabaolwaba abantu bangi badde bannange bulijabira musiraamu munnange mungu abeera musiraamu ate nga aba mu famire enkukuutivu gyetumanye obulungi eyabakadde baffe awo ekyanja mbasaasidde nnyo famire eyo yabakadde baffe Ibrahim Seguya Haji Kanye Ekibuli mugenzi wa Kenya Zakariya tubasaasidde nnyo olw'okufiirwa ate mwanattu ya abaziika Haji Seguya mujjukira yeyayogera nga taata w'abaana kubanga ndoozi yali yasikira bataata baabwe omu ku bataata baabwe n'olwekyo ebyo circumstances buli omu ffe tusobola okumutuukako kyobola tulina okusaba Katonda abeeko ebintu byatukolaki byatutaasa njagala kutandika wano oboli awo n'omuntu eyasembayo luli ku MTN naye nga saamusoma yatuwa 5,000 yaawa nakintu enkeera waalwo Rashid Amulamu n'awa siringi 10 na 19 nazo n'agamba zaalimbo nga 2 mu 2 Mutesa Sirahudu naye kumpi ateeza buli nnaku n'atuwa naye 2,000 nazo zatuuka era nitugenda mu maaso nga 23 Asiati na Nyonjo sinzo 10 nawe twazifuna Haji Ismail Haji Rwanga 2,200 nejijja n'ekyo kwatano ne basigala na mumwenda nga 23 tugenda maaso subhana malikiri kudusu mbadde ntambula bulungi ate meseji nezijja mpitirivu ne banziza esimu neyeekanga mu nsonyi we kanzile o twali tuse kwa abiri musatu juka katuli kwa abiri mutano abiri musatu wali wakusatu na ye awo mbagambye kwa abiri musatu twafuna yo haji ruanganga mbagambye na tuwa mtwaro emeka ebiri norecho na najjako omuntu oyo then bwetuva ku oyo eyamuddirira nga abiri musatu omulala eyatuwa essente nga abiri musatu abimusatu na noli ati nalukwago jajja wange ow'enkima naye nakola ki naye natuwa enkumi z'ebbiri netuzifuna netumuvinga netujja jo ku lwokuna nga abiri mu nnya Umaru Sekalembe omutwalo gumu negujja ne rukumi gwakunga kweruli era jjo Muhammadi Kituuka enkumi z'ebbiri nezijja era mu ngeri endala ano simulala yani ye Mutesa Sirahudu n'akomawo n'atuwa enkumi bbiri olwo atandise leero kumakya ssaawa kkumi n'emu ez'okumakya n'ateekayo enkumi ze tugende mu maaso n'omulimu guno ogw'okukola limbo bibadde tukyali awo netugenda mu maaso mpola mujja kunsonyiwa essimu eno kati ina omulimu omulala gwekola ogw'emakerere gulimu biri mixta Fatuma Namuli enkumi bbiri nezijja jajjawe sawa zawe z'okumata ddala sawa satu ndakikaana mu nnya sawa ttaano ndakikaana mu mwenda Mahadi Muwonge Kamuga bamutawanyi omuto wange naye naaweza enkumi ssatu essaawa mukaaga ezenyini nga tugenda mu Juma Ibrahimu Ssempijja enkumi z'ebbiri tuzifunye bwe tuvudde awo ne tujja kwani netujja wuno netujja ku Fahadi Ntale natuwa emitwalo ebiri anosigalana munaana netugenda mu maaso noli ati Nambogo saawa mwenda enkumi bbiri naawe n'oziweereza ku saawa kkumi n'emu Mashara Kabahanda natuwa sinzi kakaaga Fatuma Namia naawe najja nga ngobire kkumi n'emu olwoku n'ekitundu n'atuwa enkumi ssatu netumuvinga Edi Mubiru n'atuwa sinze lukumi bitaano ku ssaawa emu ey'ekiro ndakigaana mu ttaano bwe ziweza ebbiri Isimayiri Walukagga n'atuwa omutwalo gumu lukumi olwalimbo bwetu nakati awo Hadija Nawufu enkumi ttaano tuzirabye tugenze mu maaso Simulala Simoni Ogala natuwa emitwalo ebiri nebasigala abantu bana mu musanvu bwetuvudde ku Simoni Ogala ku ssaawa ssatu zenyi ssaawa ssatu nendakiika abiri mu ttaano Bukenya Siraji Ahmed naye natuwa emitwalo ebiri abanye basigala bana mu mukaaga netumuvinga kono yani Hashim Katerega enkumi bbiri naawe nezijja tuzzeeko ani olwo tumaze okuyinga Madiina Nantongo jajja Singi Kasamu tuzifunye Kizito Salati Mukodomi wange enkumi z'ettaano tuzizalye Ibrahimu Kyamata enkumi ttaano naawe tuzirabye Asiati Nanyonjo muwala wange ono w'ennyonyi olukumi naawe erujja tubadde tukyali awo owulidde tubadde tukyali awo Faridi Muwanga Sebunya Muko nagamba ine kanje kwa bantu babiri ne kitundu ebasigala abantu bana mbana twade mtwali ta Suleiman Kiyega yono mumanya ena jana nkundu kumziki yao yonko misafu nawe zize Majiri Masembe notu yonko mbili Zubairu Kenya yonko mitano Akibaru Aldriga na atu wa sige nko misatu Aldriga kwa zinko uze ntia Aldriga ati wakulanga wewe yumbeyo theni yaka semba yo ya Haruna Nkata na atu wa sige ya ukumirwe itulufuna abo ibaka itia ku MTN ya zilu msambu bili anamu bili msambu mnana chenda mutani nyaba ya tero ywa singo unji katina kusima baba banji nyaba ya tero katina mwe kamba ve kuntono kutia ya tero ndaba kwa meseji makumyavizi na inga ate ezo zelo zelo akateka kuruwa leo kakati nyinate kukudajo nga wimba gambi tuve kuntono nga tuva kuwa mkaga ruwe dee kuwanga abantu wivata ni kukuteka kusende za wezachi ate sagala kuzile kayo na siwa gani kuwanga chizamu amani ilawa ni wafuna nesu inoe ni wafuna nubu kakafobu gamba niti alhamdulillah kusende za fe zituka tuwase mba nani wetu watu genda kukutano yali zamu naba wanda zamu naba wanda yali atuwa esinzero kumu kati nkira kusata day Faruku Mungu yunaya dingana rukumi niruja Faruku wenge weyavako ila mune Faruku walugevi webile bilize na yena ingira ho wetuava kwa ho netujia kusata day ila Sumaya na chide nawe uvaka wo wengu mbili nebutuka Yusufu Sudiki gwemba gamba yewa mtuwa gumwe murukumi na atuwa mtuwa rogwe murukumi nebutuka ya haa kusande iya gula usande ya mudi za kusande Faruku wa Lugembe na mwogede kudiri wangu ila mungeri yemu kuna kuhuruwe njini wachi netu muvinga gundi nadda Yusufu Siddiki akutaweze zemtu walevi katumbaite hena ajieko mtu kwanga walirava ndo sika dana mbasatu tuketu muvinze Faruku wa Lugembe nadda nkumi bili Nemu gende munga tampula mpula kwa kati yaweze za kakanga. Nia alijako mtu mungerie mungu vendela. Then netu muvinga mpula mpula netu tuuka kure mande tunayo Margaret. Kano na ya tamisi nga unatua sinze ukumi netu zifuna. Wetu va ku Margaret. Wetu hawa ku Margaret netu funani unu. Yako kwari kuweleza nono na ye kwari kuweleza leni netuja ani nifune mkumi bili okuva ewa nakato nakato squared na atuwe mkumi kila hera netuja wanu zamu na hapa wandoligwe natani kite kwa ya gala ukuruktano ukumbwe na ye niruja era zamu na hapa wandanayo ngele ukumi na aluche kako netufuga Faruku wa Lugembe na akoma huo na atuwe mkumibi aweze za kanano hiyo mandi nekwa tuta kuhu kumibi ani Yusuf Sudiki ila ya gula huo kusawa mika kusawa nya nida chikata na musatu na atuwa kumtuwa mkumi netuja mpola mpola huo netugenda mpola mpola rukusatu niru yingi yao. Atuwa inga rukusatu. zamu naba wanda nadda atuwa sinze lukumi netumu vinga faruku walugembe na atuwe nkumi bi walugembe wazizo mtuwaru nu yali kuturo mtu na kuruwadero netumu vinga mpola mpola netuja mpola mpola ruksatu netu ingira u sumaya na chide na inada atuwe nkumi bi tugenze mumasu anionu simlala azeko yani faruku alugende inatuwe nkwe bisi kari aweza gumu bisi netu muvinga Yusufu Nadia Swidiki natuwa nguwa mtuwa gumu kuminorecho najako mtuwa mlala nasigala namba bisi Joe faruku gundi Faruku ya tuguri yao ya teoko gulao buli kumacha mbana njira kwenye tinga hata deko netofone nkumi bili mwitano kwa nomani mawanda elajo netofona Hussein Luswata nkumi zo bili nawe nizija elako unaku ndoza uruwalero ya gudewe ya lidempanga kuea teiro uruwalero sawa meka kumina bini za chikana mkagezo kumacha ni Faruku wa Lugembe haweze za kumunya tumu vinze Yasini Mugovi kusawa bili na atika kwa kakaka ni tuja ya madanjuchi kusawa nya na jia kwa mtu ya wila na mungu na atuwe mtu alo evizi zizi na zizaji wano aha wazali zwa saa mnana nisuru mama wangi aja kijoweli ya bagonza ya demurwade na atuwe mtu alo jivizi na ye na jako mtu ni wasigara ana katini tuja mpola Ivan Kayondo kusawe ya mungu nila chikatano na atuwa mtu alo gusewa Ivan tukweyaziza kusala subana watala ya kuwe hidaya nogo vele lwa Oscar na usala katonda kwa hidaya na utuwe mkumitano nawe alhamdulillahi zituse azeko yani zara kanyange na vili jati ukuweleza yati ya wadea nadela vya demi mdundi jie satu na yungrano uokuna na utuwe mkumitano ya wali na yari kugumu bili reni Simulala azeko Hadija Babiji tuyanza hajati Hadija Babiji natuwa najako mtu nifisigala mpaku toti yangeyo msanyana zika genzi wana nifisigala nifune nkumi diri okubasuma ya chigundu tuyanza jajja zeni wali gundi abadaba nifisigala satu mwenda nitumuvinga tumuvinze ni wano chigundu baya chigundu banange sazwe sawa nyene da chika sat sigaze da chika biri mu musangu norisho tumuvinga wili tuina ni wano mulala adide jajja ya Farida na mambo ukumi ni ruja Farida na mambo wavudao anio mudiride Abdul Majid Abu Dhal Majid nkumi tano tuzifunye Nakai Amina ukumiro tulufunye Ibrahim Saadi Chikabi na ganti abantu basigale asatu mu munana na atuwe mtuwalo je ibili zituuse na diriru Simula la Halima damulira esatu nazo mubitano zotu zizali ono yani ono ya Azida na Buma kuwende baba wa mama wa chanyo ya mtu wangi ya mgana ginorecho nofukira u mama nyavo na Buma tuyaziza mama mkade atuwade sinzeru kumi nezija anya mudide Safina bisirikirwa bisirikirwa nefeje ya kusirika chafina tukirize esende zetu zogere nkumitano tuzifuji tuyandiza mama tuyandige amula Dauda semwezi nkumibili na awe nizija haa ni wajonu yeworu naku nashiba na nkaji alwa singi gitano yaro tuyandiza baba iya wanwe bati rashi ndeyanza nyo kubangi na mengambe vitana kutundi kumeka haizo wabanda inako lukaga wabaru kumi naga kampeye vitano Allahu akbar usawa Allah subhanu wa ta'ala akubisemu kuna kurencha mvitano vino akubisemu lukumi ofune mtuwala atano ngojiko zao usawa Allah subhanu wa ta'ala akusini tuze Aisha Kajoba mtuwalo vili ni pasigala abantu wasatu umusamu tuzifunye Aisha Kajoba wetude kwa Aisha Kajoba madina namazi notuwe mkumizo bii nao tuzifunye Muhammadi notuwe mkumizo Muhammadi istuwezi dinya dala Muhammadi sumye sembi ayo unana avili mbisi tufunye mkumizo kubajori Farida na kuburwa tinkumitana nizija simayo ndi wange manaku wabasinga bimanyi bange tuinu fukira umchala then Ronald Kavuma oh Mungu akwe hidaya natuwa inkumidili zituse Nazifa naso ngojaja ah nebiga kuteka kukatiwi yomazeri nyimbo katuse mpeleze biga ku inkumitano tuzifunye tuyaziza jaja nantongo Musa Kayongo kuwendele inkumitano zituse Maimuna Narukwago unujajja na ye inkumitano zituse Maimuna Narukwago jajja nivika kuteka kona hawe tugama nti Abu Maganda inkumibili na hawe tuzifunye then Yusufu Siddiki na hako mao mtu wa gumuru kumi netumovinga inkumibili Mariamu Narwanga nawe inkumizo bili tuzalie ni wajono Fauzi Rutaya na gamba basigale eno nunu jajja sato mkaga jajja tuyanza kusaidi kato waliba baliba avyanchi waliba jajja kusaidi ya mama wange vazara mama wange ate ivano vazara tata ivano taya Fauzi baliba mama baliba mama norecho mama mama wange nafuka vajajja ate ono naina beba mama batata wange nebafuka nebafuka wajajja tweyanziza isebo then Mariam nendo dokula bako alika wasenguka kuchara Mariam Nassus natuwa singi lukumi sulari then Sauda Nakalanzi eneba nunewano nunewensena uwa mama bangi ya dati kusaidi na labana netufuna siringi lukumi okuva jori Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Mam sendo ya gamba takibira efanna bwiti bayi baji tolanga bayi ni sebo yimirira
1: bas
0: oro Fauzi Rutaya jajjawa akomyewo najja kwa bantu 10
1: Masha Allah.
0: Kwa ni mkono kumyavi.
1: Masha Allah.